Mi ompoyo aradi sigoro aradi si arwara girwa giri kampala dedu gunweye yo me biro dong lira district ina me biro penwe bi ompoyo eh angla ogwalo lewa no boy.

0: Riyama ako baba.
1: Aguro dagatalo tuwa na piyo niya terepe.
0: Muno da riyama gira. Aguro dagatalo tuwa na piyo niya terepe.
1: Ayana na kong bada mama.
0: Mama bada rin na nung eluche.
1: Chile mo jiu duj. Tiyanando.
0: Mama tiyana rika chila kiri war. Chile mo jiu weng. Uye joni. Mama yer wia wang welu. Chile mo jiu duj.
1: Baba piara.
0: Baba piara rika chok kwa kode. Chile mo jiu. Ajoni baba to mama we. Ya do to mama chili mo na baba. Kori ga winyo ponyo. Ibero ponyo buna na kwere chili mo na ga. Bla ibero bole bia. Akama pigo pongle ma do to chili mo na ga. Cho ibero bole chili.
1: Iguma ber baba.
0: Mama.
1: Aburi da gatal.
0: Tenu mu chisa ti dispensary.
1: Chisa takene na tabara
0: pede te wa ta ngiyo. Hecho ya waraga yuriyoti rik rik rik rik lemono.
1: Run to the doctor, run quickly please.
0: Lata tengwa ina kabo doctor karno achwebo anine itana. Angut gugadong kainge inlok igomisi uku aber makafuldo chungmalo. Pora pore koma.
1: Doctor penya niya gubi binu.
0: Kana ko batiye. Kepenya ni tuwa ni chakara ni mwa gubi. Kana ko biwinyo ba doctor. Ni obina tura ene chaka juye barakane long mako fiera doge tiena ping bugu na ke ngurakane ne
1: etu perre mi koma e kwanyo mi uke uriwa na duwe koma peto are doktor
0: doktor chaka pima ni a wubi winyo ana koba winyo ni ino nwo revo ni tek konwo revo ni gara ino no mieri toi dwera dege keni winyo ana koba winyo amaya mani yin Ita kiri dwere abichel ajoni baba toma we
1: ayado atoto tajoni chili mnaga
0: dankori ya winyo kwenyo ibero kwenye wuna na kweri joni chili mnaga ba ina ya gam chili awara daga talo tuwana pijini ya terepe miariyo mbwena baba kiutia makaparu ya gana cham chili mnaga
1: yunu yu ima chikwana kwari wibari chani ngata maka yundo mudi
0: tene na abuwe wakari koroto Kono bada tunu ama kabula mudiyo Atigwe ni ngolo njima Chan chonga doa riema muda meidi yeri Ramo duli duli jibi miyo no Chan ngatamaka yindo muda meidi yeri ma Jwana yami ya mala kwang Waka wai doga Silimu naga Silimu raj Mibo wita waruko Naka bote chwechwal Silimu kararaj
2: Piyong chun kere wer kwaro
3: Piyong chun kere wer kwaro
2: Bimara me pachu
3: Bimara me pachu
4: Iwan lang yung video tela Iloko kamu pene
2: Iti winyo o radio Iti Iti winyo o radio Iti winyo o radio

0: Pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Awinyo bata.
3: Ah, abinu kan pia wobi moro ni yene. Ame weru woki. Awumino o weru weru ko. Ame uluoni ragagwa.
2: Rap jagwa.
3: Ragagwa.

ni mo giran o government ni me NRM jami yonge jami yonge ngeje ko nge musaka musaka government ni me NRM jati mo giran o government ni me NRM jami yonge jami yonge ngeje ko nge musaka musaka Anko musaka musaka eneni antang yoki na konyo Kari ngata kobile muno Inuwele antia lurungu ni musaka musaka Kari shua hili Eno musaka musaka konyo ni ngokong Kuman mai musaka musaka ni konyo ni ba Kuman mai musaka musaka ni konyo ni Bundu tuon uunge Kujore musaka musaka ni konyo ni Maki kuri komu Musaka musaka ni gonyo ni ba Koman me musaka musaka ni gonyo ni Budi mitu unge Dong musaka musaka ni gonyo ni Maki kuri kumu dong

0: kana bu ba bi na tim li ne ciol ko ni wa be be be ba kan ko non aya ma di ni wi
1: E.T. Winyo O Radio Piyom Yekere Werkwaro
2: Marme Pacho
1: E.T. Winyo O Radio

0: Iti winyo o radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa. Mimimar me pacho.
0: Iti winyo o radio.